ano pe nyame ha obekasa obekasa obekasa mana si wo yie ano pe nyame bekasa mana si wo yie Tibia bia wona mu biara nipa bia wonam onim ehu bibi in the name of Jesus Christ nyame be pa ne ho ntoma ah ne nyuma nyina bewieye ene anapei

0: Sumpa kasiye bo. Ajibe biya.
1: Eh, no kure wo. Ajibe biya yasa mfinama. Wasuro, ni asasi yusu ni asasi yasi nina. Ebusunya, ma yen mo reverse ni yengurem ewa mani mbiyo. Doma ahi mkura asam na mekeny. Na ura doma, municipal engineer, ya wano ena wamunkani asembiya wadi hujumano. Wano wansuna birikum, waya mayura achampemhene. Na na wapon chireni nidi. Na wamo traffic no, be mfia besini kuni. Uduru huwa wakasa enye jumo. Ube timye chwe mwedu webe ajisa posi fone ube jine jina huwa darete ya ansa.
2: Super.
1: Na enuna nanadi yetuzo se uomutiriye sa traffic no se nyang krain kumase ne takura dia. Unhubi wabe bia u. Abe efu die nibia. Enti ya se yeno na enhuwa samuna ye bibia oho na inshiranka nyamise yisei. Bre bre bre wama timia ya kurebi. Na eno enu wonya adaje ebo osu sei edechire eje usu bema. Bra wamoko na bobo ano pe.
3: First in tano beka ya obwe wia ye heavy because the traffic no do ne emba na shasi ye juma kopim adi enchi tiana kenu wa bibri adano menka sa teni ne ye juma but you wia no ba ya na onso ini ndi oba amoka kreano.